0: barangay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Kaya nga nagbalik eh. Nandito na nga ni... Oy, huwag niyong kalimutan, meron pala tayong pakisabi na lang Bobby V. May mga mensahe tayong babasahin maya-maya ng konti. Medyo naiipon eh.

The Music of the Ones right here on TBPFM. Love Song Syndrome. Eh, may nagtatanong nga dito eh. Sabi, bakit parati kang nakangiti? Bakit? Wala bang nagpapangiti sa inyo? Pwede namang magpangiti yung best friend mo, Nax. Malay mo, pwedeng kayo. Oy, teka sandali nga wala. I got a song especially for you.

0: Okay, ganda-ganda niya.
1: The Music of Friends right here on TVP FM.
0: Hindi lang nagpapangiti, nagpapasaya pa. Nax!
1: Lupit eh, no?
0: Dear Bobby V.
1: Ito na naman itong intro na to eh. Para ako magbabasa ng liham ng pag-ibig. Hoy, mamaya, huwag niyo kakalimutan, meron tayong ano. Teka, sandali, kumantagod to. Ulit! Nasagasaan ako ni, ano, ni JR, kumantagad.
0: Ganun pula, kala ko mahaba yung ano eh, mahaba. Kakala ko kasi mahaba yung intro. At sige, ulitan. Nakakadalawang ulit na ako, ha. I get a song coming from JR right now. Huwag niyo kalimutan, yung pakisabi na lang Bobby V right here on TPP FM. Sagasa pa rin.

0: Palagay ko nga, hindi siya nagmadali. Binilisan lang ng konti. Ay, teka, sandali. We're saying hello to Jessica. Also, we're saying hello to DJ Chinita and DJ Bonnie. And this is coming from your friend, Miss Theola Lorraine. Pero pa tayong mga pagbati dito. Mga naglapag ng pangalan nila. Nakita ko may nasan ba yun? Andito yan somewhere. Ito, galing kay Vance Sterling. Lupit yun, no? Abroad na abroad yung pangalan. Vance Sterling. Eh, si Cool J din pala to eh. Si Cool J, si George Ranger, si Vance Sterling. Cool J, meron ka bang identity crisis? Hindi mo na maalaman kung ano itatawag mo sa sarili mo. Papalit-palit ka ng pangalan, siguro pati Shota mo. Ay, hindi na nga pala Shota tawag ngayon, Jowa. Pati ba Jowa mo, ganun ka na din magpalit, kabilis. Sino nga yung dating Jowa mo? Chismoso. Ay, teka sandali, pabati doon kay DJ Ayla from Australia. And of course, we're saying hello to Sweetie Lens. Nasa Cavite naman yata si Sweetie Lens, you know. Also, we're saying hello to DJ Darna and SJ or DJ Loves. Hi to Just and Thunder. Also, we're saying hello to Rain. Again, we're saying hello to Mom Sinaida. And also, we're saying hello to Sir Georgette. Okay. Stay got some highs and lows right here. May mga nilapag ang pangalan yung mga taga 89.11 Heart FM. Teka, sandali, hahanapin ko. Nandito yan. Hi to DJ Chubbs. Also, we're saying hello to Tata Hipolito. Tama ba? Si Tata. Nakalagay dito si Tata. Oh, tama. Si Tata Hipolito nga. Matagal nating listeners yan. Listener yan eh. Listeners. Isang nga lang pala. Pasigaw daw. Sabi niya, DJ Bob, belated happy birthday to Diego Loco. Uy! Happy na, birthday pa. Nakikinig daw siya ngayon. Okay, again, we're saying hello and belated happy birthday to Diego Loco. Okay, sino pa may mga nilapag na mga pangalan niya? Dito sa Beam FM. Tilipin nga natin. Baby Jean, asan yung list of names? Napangiti na naman ako. Naks! Kaniguan ka. Again, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga listeners natin from different radio stations. Yung mga taga-Filipino Music Central in Washington, D.C. Nandiyan si Ate Ai o si Princess Ai. Also, we're saying hello to sa mga kaibigan natin from Music Sensation Radio, Babe Radio Network 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio and Empress Radio 95.7 Desai Radio FM. Andiyan si Deso nakikinig. And of course, yung mga kaibigan natin sa 99.7 RD Love Radio, 101.1 Mix Emotions FM. Of course, yung mga kaibigan natin sa Your Hope Radio, 92.8. And yung mga kasama natin, mga kaibigan dun sa 89.11 Heart FM. So let's move on with more music right here on TPP FM. Uy, miss. Baka naman. Mangoryo, okay ba tayo? Okay ba tayo dyan? Ay, buong... May hinihintay si Mangoryo, ah. Yung 3 times a lady, ba? Yung theme song ni Mangoryo, yung 3 times a lady. Kung may jowa si Mangoryo nung araw na siyam, eh 3 times a lady. Ay, hindi siyam. Ang dami na nun. 9 times 3. Teka, sandali. Hindi ko kayang bilangin yun, eh. Kaya nga ako nag-maskom, eh. Anyway, so let's move on with more music right here on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM. TPP
2: FM. Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
2: Simple words, ang hirap ikasing. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: The music of Jan Adams right there in Circle Lovers. Oh, ayan, naglapag na ng name si, ano, si Baby Jean. Yung mga kaibigan natin from 92.5 Beam FM. We're saying hello to D. Bon Fong. Also, we're saying hello to Dan Humble Moody and DJ Maldita Quinn. Hi to DJ Kim, to Jobelin and Baby Jean. Also, we're saying hello to Mom C. AJ and Sari. Hi to Joyce. Also, we're saying hi and reaching out to Ella, Trip Art, and DJ Nux. Okay? O, teka, sandali. Eto na. Ang ating pinakahihintay.
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
2: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
0: O, eto yung misahe. Sabi niya, pakisabi na lang, Bobby V. Sa asawa ko. Mahal. Kapag sinabi kong okay lang, hindi ibig sabihin okay lang. Kapag sinabi kong ikaw bahala, hindi ibig sabihin ikaw talaga ang bahala. At kapag sinabi kong wala akong gusto, ibig sabihin dapat alam mo na kung anong gusto ko. 10 years na tayo. Sana by now, alam mo na mahal. Teka sandali. Parang hindi ako dapat ang nagsabi nun ah. Baka pati ako awayin ng asawa mo. May tampo ka ba sa asawa mo? Baka naman pwede daanin sa suyo yan. Sa mga malagkit na lambingan at umatikabong lampungan. So let's move on with more music right here on TPP FM.

di ba, tibay? Halimbawa, kung may tatlong nung araw, may tatlong jowa si Mang Goryo. Nakakatatlo. Ay, di siyam. Tibay talaga eh, no? Mang Goryo, hindi ako ang salarin. Yung mga kaharap mong salarin dyan. Nakakatulog ka ba kung wala?

0: Pakisabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
2: O ito, meron naman tayo mensahe. May nakarinig pang isang may asawa. parang ang dami yata may problema ng ano, may asawa. Buti na lang wala ako asawa. Nagbabalak pa lang. Next! Pinalo ko yung sarili ko. Oy! Ulul! Baka may biglang mag-comment dyan, ha? O eto, eto yung message niya. Pakisabi sa asawa ko, sana huwag niyang dalhin ang galit niya sa gabi hanggang breakfast. DJ Bob, hindi pa nga ako nakakapagkape. May problema na ako sa buhay. At ang problema, ako pala. Nagre-reklamo ka ba? Pero palagay ko, mahal mo naman yung asawa mo eh, no? Nag-dedicate pa nga siya ng song para doon sa asawa niya. Hoy, asawa! Ito, dinedicate ng mister mo para sa'yo. Kahit ano daw mangyari, ikaw pa rin, Nax Lupit! Antibay! Para si Mongorio lang yan, Carbon Lodi.

0: Pakisabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
2: O ito, meron naman tayo isang mensahe dito. Asawa ulit to eh. Sabi niya, pakisabi sa asawa ko, sana huwag niya akong pinapahiya sa harap ng ibang tao. Alam kong may pagkukulang ako, alam kong hindi ako perfect, pero sana kung may problema tayo, pag-usapan natin ng tayo lang. Kasi pag pinapahiya mo ang asawa mo, sa harap ng iba, hindi man siya nagiging mas mabuting asawa, nagiging tahimik lang siya. Kaya tumatahimik lang ako. Naku, para sakit ni ito ah. Oh, yun. Kung sino ka mang asawa ka, sana narinig mo.

Love Song Syndrome right here on TPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home. Minag, hindi naman itong mga palakaan na ito. Minag comment regarding do sa last message na binasa natin. Sabi niya, "Sir, pag pinahiya mo ang asawa mo sa harap ng ibang tao, they have to realize na mismong sarili nila ang pinapahiya nila." Okay, it does make a lot of sense, di ba? So huwag niyo ipapahiya yung asawa niyo, maging yung babae o yung lalaki, basta yung asawa niyo, huwag niyo ipapahiya sa ibang tao o sa harap ng ibang tao. May isa pang comment dito, ang pangit ko daw magbasa. Bakit? Hindi emote.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.